0: Tike shiani dolele deka ti amu eishona ba nene dolele eleno mishami ibe vieto ewuno devirwe ti do ekwe amaton soba gome akpanto jita minister ti kpono la mesenye ugbon diokoso ajato tumegbo mokwe lo ti amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo loko lo ti amaton soyi lo ti wiatonto mo one blo nene vio ayi konjiti gogo we washi nene bo tano we I agbe sokwe anomi agbe mle nene dolele gbo obiokoso ajato tumegbo mo one dra uho gojo uho nko ken amuko mudo chime yi chikele nyoto ajawu mei dashi agbale lote enyi minister chikono na mesenu kudu kikamishu
1: musubana afalapanyi loto gugunu metil ocha jogu lotoa kijigu loto ble gugunu ngi kranyi chule di itungo medunga nyoro kijigu loto gugunu ngi hanyipa degi mbo asodotare sonsoni mbi mbunu mamotofu nsindume de achicha ganugu lotoa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiji blagabunu nge klanyi ilol maswa tabinile nlinku igbaliku melayi mbiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma kata jamba soro kisiga balde bifa ni melayi ganunga igbala iyerwa melayi ganunga igbala kikpara genasu ibusu inumero ibusisi ibususunu budi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala debi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soa roa ganunga mbiye ni melayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fawla febal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fedi imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fak balimbi fetube alo boye chetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela mo swatemi de ititja ochojo aloto anyro ititja ganngo aloto li anyro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

subana afarafani loto gubunu metel ocha joglotwa kidigulo tople gubunu ge krany tulede itumo medunga nyoro kidigulo tobunu gi hanypa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinlume de achicha ganuglotwa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klany ilol maso tabinle ndinku igbaleku melayi ndiye mbunu mamatofu nsinlume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusoma kakajangwa sorwa fakpa nimbie fechugeyi alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebali nisumo wala ba barwa nguona tangi ajabani.

tɔ gbogbo mɛtiri ɔtsɛdzɔgblɔ tɔ kedzegblɔ tɔ blɛ gbogbo ge kranyi tsoli de etu ŋɔ mi du ŋa nyɔrɔ kedzegblɔ tɔ gbogbo ge hanyi paa de ge bɔ asɔgbɛrɛ sonsoni nbi gbogbo mamotofo nsindume de atsitsa ganugblɔ tɔ alo akɔdugbɔ de gama nye anyɔrɔ gbogbo bla gbogbo ge kranyi ilɔlɔmɔsɔ tabini lɛ nlenu ko igbaleko mɛla yi nbi ye. Mbunu mametofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde mfa ni mala yigani nga igbala iyerwa mala yigani igbala kikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume mala yi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni mala yi gani igbala misubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi misubana misana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma kakajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nsumo wala ba barwa ngona tangi ajabani.